0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwalang yo bido tela ah iroko kamu pene
0: iti winyo o radio biyom yekere wer kwaro
1: alijani winyo kwa
0: bimara me pachu iti winyo o radio.

0: Nimi pulori ya chono njo Ela kere kere riuno tino kare Pulo chona Maja pulo chone nini njo
1: Aya Udongo ngibang bangba Uwa longre te riyo Uwena

yongit, jami yongit, ngeji kongi musaka musaka. Government ni me NRM dia di mukinango. Government ni me NRM dia mi yongit, jami yongit, ngeji kongi musaka musaka. Ini apa? Angkum musaka musaka ini ni antang yokin agonyo. Kali ngata kubile munu, inuwe ampia lumu ni musaka musaka, kari shua hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni ba, kuman mai musaka musaka ni gonyo ni wunu tuonu wunge, kujone musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba, kuman mai musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nunge, dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri kumu dong eh. Oh, yeah, you're a better girl.

0: colore ye e monje twenye te duo kupacho e gina meter kuno kala unge
1: iti winyo o radio iti winyo o radio
2: donc yiri fer winyu kit ka kana metia doni rangi ye kanyo wa yi nyo pe wa yi werer workin man.

0: you are all right. Chirkali wa mora mo kelle wa no, you are all right. Balme shell koro. Balme shell jono balu kelle chori ko mora ko kobi. Balme shell jono balu kelle chori ko mora ko meri kanchir. Kanchir kwer ko. Bimiru yelo pure ni wur kir kwer ko man ko ko ke panga. Kanchir kanchir kwer ko. Bimiru yelo pure ni wur kir kwer ko man ko ko ke panga. Balmer yo kono. Balmer yo don wolo ngu buti jela buta dago. Balmer yo don yo wocho yo buti jela buta dago. Ningo don yo ago. Abira wora koye pido. Don yo ago. Ma abira wora koye pido. Dawna nwor ye dam yo damir te kwer ko. Komi kini ngo. Dago kwer ko ni an fe don yo ago be atwan. Dago kwer ko ni an fe don yo ago be atwan. Turi di wor ga ga ga turi jela. Ningo. Anya joke yo kwang kwer bibi lo kini yibona. Anya joke. Balmer yo kono Balmer yo don wolo ngu buti jela buta dago ningo le don yo ho abira wora poyi biro dago kwer ko ni yot pe don yo ho be atwal anya jo ke kwang kwer pe bilo ke ne yibona anya jo ke
1: iti winyo or radio.

0: kalo wiyu ko bueno ko balaywa
1: diu minu kalo de ko boni u kalo makagi taba mo ma mari wor twi twi jenga ngi twi twi or ya ta na ka welo no e kala la ngona ma ka wo ko bubar Bunyu kala makagi taba ma ma mari wor twi twi jenga ngi twi twi or ya ta na ka welo no e kala la ngona ma ko

0: inaanza na kubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi ndekuwa kwa pingo pien tuti loo shigipini nyweli yin shigi loo tuti yuwa kola kola yini tuwaru biru kiti tenyo litinu te kumubati yedu kiti nyariye lomoro tenyomo yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili meripe koji tutwal nyaka shigi mundu mundume gikome yoni miri maru unu mon Awe na mbe na kuboni shigubiru tuti mena mario yinyomi tekuoko pingo pien tuti loo shigipini nyweli yin shigi loo tuti yuwa pola pola yini torubiru kiri tenyweli tinu tekumu banti edu kiti nyariye lomoro tenyomo yini teto kudiere pidung mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili meripeko yitu twal nyaka shigi mundu mbe numegi kome Ujoni miyari maru unu mon Kwa babe Aniwa Aniya miyiba luturi
1: Kamu yijo kubo ni manishin shublo morbuwa shigipat Kwanya lekbolo pinga kumidu nga miyala miyala Ni diere le kobe kopate ni diere no kobe totere ni a Jinko ishumi diere no abuoni Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akare bawo kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yijo kobo ni mani shing shuklo morbuo shigi pat Kwanya lekbolo pinga kumino nga miyala miyala Ni diere reko biko bate ni diere no kobe totere ni a Yinko ishumi diere no abuoli Ana wuro tiwa ni shigishuka kira ngate mako Kira ngate oro ni pin mori atwal Akadu kango kiri chonaka di pijodo pe aneno Atina yini piri winya ni ajo chingori mine kodako noro bayin
0: Koba pes Winyo karboni mas Inga tano nyoma choke chunga keluge Moro tara kelani Iburro Burra bear Wani na peo burra bear a keluge ena luanya wora Kawara ima dong kop mechu el chunye kong win
1: Winyu karo bori mat ima dao daye Winyu karo bori mat ima dao kobiye Ninyo makelu kila chunyo peye shon Dong jome riku dia dine kadiango Amin yitu kongo yori kiburi teri yeba Kaki ni diyo kumotone katina Kono wana dago Achu mwidano pa
0: Neno Mwwele wele ye
1: Winyu karobori mat ima dao da ye Winyu karobori mat ima dao kobi ye Ninyo makelu kira chunyo pe ye shon Dungyo meriku dia tine kadiango Amin gitu kongo yori kiburi teri yeba Kaki ni diu kumotone katina Kono wana dago Aju mwidano kwa
2: Bulbi Iyom yekere wer kwaro
3: Alishani winyo kongo kongo Bibi
4: mar me pacho
2: Iti winyo or radio Iyom yekere wer kwaro
4: Bibi mar me pacho
2: Iti winyo or radio
5: Donc yini fer win ñu kitta kana metti do ñu rang ye kañu waaw yi ñu be waaw yi wërër wor kit man

Ko bɔra kɛlɛ mɔnɛ na muso wele dama y'a fɔ a ye. Wai ko bɔra kɛlɛ mɔnɛ na muso wele dama y'a fɔ. U ko bɛ arasi ni shamani wiyo. Ɛngɛrɛ cogo cɛgɛ ɛɛrɛ ti dɔn ye. Kara ilo wori wori tora ba mi ɛntɛngɛ ye dana. Ɛn ko a ma ti ni a ma ti ko wa bi ti dɔn ye. Haya.